0: Nanging ora mung kuwi den gawe jayan. Pisan meneh sawet bal kaustan apa?
1: Senajan ketukih